0: 101.5 Kona, 94.7 Hilo. KWXX FM, your feel-good island music station.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia, nga lawai a hoʻokele.

pahein ako, kalimulil. Kalimpoan ako, ekipa may kako ng tao. Kung kako ay nakakaya ka kela o yun, o kalimulil.

Oi hoi ke mele o ka uluwehe o ke kai, hi mene ia na ka mea nane i haku oi hoi ho anake i rith kanaka ole. A uho ea mai kako i ka manawano ko kako pana ino ke ia pule, kako i e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele ki pe a mele mena hoa ea e o leila no na ano lave lave pana ko like ole, a e ho o mai ka ia lako o iei o ke makahiki, ua piha he kanahiku makahiki, o ka hana ana ma Hawaii mo kupuni nei no ke kako o ni ke kai ulu, no ke kako ona ina ohana o iho ina hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Ai e lako mana kiko vaina hale kua e kolu o hilo ma hilo o Park Ranch ma Waimea a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. A o ia o koka kōpana aina o ke iapule o iho i o Palahemo. O Palahemo he lua vai, he lua hapa, hapa vai hapa kai ia ma kia hupo a o kahuku, ai e no mauka ike o kalai, ma kalai, ma Hawaii moku puni nei maka moku o ka u. Mana o he ua paku ia ke ia wahi lua ma lalo o ka honua a pili i kai a ma leila no i noho ai ke kahi mo'o ma kai no ho'okahi o Palahemo a i ka wā o ka ua nui kapu ka au au ana ma leila. O ke kahi mea hoi hoi o ia wahi a o ike makawau ike ke alelo ke kahi i nā komo mua oi ma leila ale i komo mua ke kahi no ke kahi wā. Lana ka vai maoli i luna. No leire hiki ke inu ia ka vai ma ka hapa o luna. A ka ainoa lele i loko a au au a avili no ia ka vai kai me ka vai maoli a he vai alilu i vai hapa kai ale mai ka i ka inu ana a kali ke kai wā. No leila a pela no i inu ai ke kahi o ka poe ma ia wā ma mua vaiho mā lie a lana ka vai maoli ma luna a inu ia. O iho i o Palahemo ke kahi ona wahi kaulana o ka umā. E vehe vehe ho ka kō maka wāo ka o lelo no i awa. Ka o ka pana aina o iho i o Palahemo e lua vai no ia ma ka kia hupa o ka huku maka moku o ka u. E ho mau ka kō i mai o Double Alazo kia o kaha me pua mana no kahi anakala alaki.

0: Mahalo.
1: Oi, oi, ana kala led, ka e kaumi vale ka apana me ke mele o na ka pueo. E ho mau kako e mai o re e te helm, me mai le swing.

Oye nō, ko hui ohana me ke mele o poni aloha, e vehe ana i ka hola hope ma alani ka hikina nei. Aloha nui mai ka kōwa ke o kaimana ai a ku uhoa vilipā, e ho o maha nei me ka ohana i ke ia pule a ka ho i mai, me mau o ka vehi mana lāpule a pau mai ka hola e hā, ai ka hola i hiku no kaumau mele o lelo Hawaii. Hele. He leo mahalo I ko kako o mau hoa, mahawa I First Federal Credit Union, no ke kako o mau ana, I alani kahikina nei. A me ko kako o mau hoa ho o kahua, o iho I o keve kesa nei, a me ka aha punana leo, no ka ho o makana I ke ia polo kolamu he mau ana hulu makahiki a halo iho nei. Ah, mahalo pue o koe na hoa, ka noho puana mea uma ke ia lāpule, o malu malu mana o lana vau o maika I kako ma... Hape a ka hā, ki ka alo ana o moke I a kāko, a maono ka mai ka ia paa o kāko. E luu kāko ina mele o ke ia hola e mai o ka hua. Me ka hua

Oi, hoi o nino ka aeme, ke mele o wahine, wahine ili kea no ko kako hoa o John Makalua Pele. Au hoi a mai kako i kumarawa no ko kako o lelo no e au ke i opule, kako i e ko kako mahoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. O iei uha pai mua ia ka kahiki ke imi ka ai e no ke ka apaha oi no ka hale paha oi. Ina pono ke kaala no ke kahi ano mea ea e he mau mea pilikino ina mamake hele maka ho o maha, mamake kua e ke kahi mea hoaku, loa pui a ano ai e, a he haa haa loa, a ka uku ho o pane eno ke la ke kai, he e ono vale no pakeneka, ka pai ho o maka. O ie hoi, na hana, na lawe lawe mai ka ima, ko ka kou mau hoa o Hawaii First Federal Credit Union, ma kola kou mau, ke ena he e kolu mana kiko vaina hali ku ai o Hilo Mahilo, o Waikoloa Plaza mo Waikoloa, a o Parker Ranch, ma Waimea. O iena hoa ma Hawaii First Federal Credit Union e kako o ana i ka olelo no e au o ke ia pule. Au ka olelo no e au o iei o paleha mo ko ka ko pana aina, o ia hoi, i ike o ia ka ua puni, a ike ole o ia paleha mo, a ale oe i ike ia ka u. He lawana ma mau ke ia, i na ale oe i ike ki kahi mea kaulano ki kahi vahi, a ale oe i ike ia vahi a o ka o paleha mo, ke la vahi no ko ka ua puni. No leila, i ike oi ia ka ua puni, a ike ole oi ia palahemo, a ale oi i ike ia ka u. O iho i ko kako olelo no e au, o ke ia pule. Kako i e ko kako mō hoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho ma waku no e i mai o leilani Rivera Bond, me o kumawai lua lani.